0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela. Uma.

sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae kaning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.

0: Oh, Brad, o ka nami sa paningkaising kay magayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga kung nung nag-upod na nadwa. Naglagaw-lagaw, blabre.
0: Oh, gali. Ti, anong ginayuhom-yuhom mo na kay ti? Nag-upod-upod na talagaw-lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Ah, do, na, namian ako, blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Abaw, purte.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Sa una, sang huwag ako gagamit sa Maninoy Wonderlana. Daw na huwag mo ko tanin balon sa inyo, no? Pero nabulayan ko manghihi. Ha? Haptos ko manghihi ko. Kadoga tulo-tulo lang na bla. Pero huwag man ko tulo, ha? Pero kung manghihi ko muna, doga tulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhiya man kong panoktor mo. Itestingan ko anay para nga mabalaan ko anong epekto ya eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ko oras to? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya, pero itawahay na mga hihi. So, kumpara mo sa noto nga kaburlay, mahapdos kong mga hihi ka. So, mga tawahay na git, tawahay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more! Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya akong ipaglaban.
2: Hugot na more!
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapa tong amo, wapa yung meeting.
3: Dami na pa, mising hulat din eh. Walang yaman na po itong amo.
4: Andamay, andamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wapag yun si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mamot.
3: Ingon-ingon, pag yun siya nga alas 3 sharp, wala pa man, lagi siya din eh.
5: Mugi na akong kalagutan ni Bus ba?
2: Oh, relax lang mo. Mugi na yung kalagutan po na ako sa itong amo. Magpatawag-tawag yung meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, unya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito, nga naikarabaw, mitabok mo na, na late na po. Mo na hindi ko ganahan mo at inatinuntaan yung mitinga. So, nagsaligyo na siya, kasi ang atong amo. Sunod, di na doon kumuapil ang iyong meeting. Di na doon kumuapil. Di na doon.
6: Angadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Mo gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun, may kaming-maiteng ko siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot, nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting na to.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, sir. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Napagunod kayo na dugog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.

0: magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Hi, ako si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di ba lano? Ako, bala natubuan ako sa punggod sa huya ko pila kabilog. Di daw na huya, mga kay siyempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Napatihan ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR. So, nagpangita man ko kung na diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya, kung gabi, before ko magtulog, pagkaaga, tasik lang ng epekto ya, as in effective kitya ya, kaya nga sang wipe ako magamit sa Maninoy Wonderlana. Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugtaw ko ng espiyo ko, ay aboperty sa ako na guya, wala na tubuan ng punggod, kaya puro na lang punggod ang nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Hasta nga akong ulo, akong butkon, ganda ko nga siya dapat-dapa kung may mga punggod. So, puno na sang punggod ang bilog kong alawas. So, balance na siya, no? Hindi na sa una yan, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so, ang bilog kong alawas, as in, kuha na gidya, nalatom ng alawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan tawon nga daw sa guya may punggod tapos sa ibang mga lawas kanami. Kaya subong yung kanami, nagiging puro na lang hindi punggod, bilog kong lawas. Hambal ganit isang friend ko, ay, perper na ano ka, daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi epekto na yan sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, bulong sa ako nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bless.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Miss, babili nga ng isda.
3: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
4: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang patrabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin!

0: Bre.
1: Oh.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo. Aling States.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, oh, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, oh, ma-apply pa sa na? Aw, oh, ako nakalarga na. Nagawa.
2: Imp!

0: Oh, wala pa daw kabayad, liyog lang daw ah. Para dasig ta karon ah. Liyog lang daw, wala pa kabayad, liyog lang, bayad lang daw ah.
1: Manong, bayad.
0: Dinalin?
1: Sa akon?
0: Sa adin yung mapadulong?
1: Sa imo.
0: Abaw, perte.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: diyan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Benji ah, alias Boy Tingig ng Gapiyo da sa may dalam sang Forbes Bridge pula. Astig kuya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwa ka bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong maglakat ganin ko duwa akong height. Mayara 5'3, mayara 5'4, 5'3, 5'4, maglakat ko 5'3, 5'4, 5'3, 5'4. Pero pagkabate ko na sa Maninoy Wonderland ha, gintestingan ko, mapiktibo, gitman, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayog din ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland na sa akong tiil, ng tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo gadi ay ang Maninoy Wonderland na. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah! Mas agurugin!
3: Subo na ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo.
5: Sa tanghali.
6: Araw-araw fiesta.
7: More!
8: Sa tanghali.
9: More!
10: Sa tanghali.

0: be alive.
1: Lunch na very good.
2: Very good.
1: Mga hits sunod-sunod.
3: More sa tanghali.
1: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nang arawan, maningil na sadli. Panamay, wala bakal kwarta karon.
1: Kanor, naamalagi na ningil din ha. Wala pa din na ni mugi impasan.
0: Darling, ayaw sabangan na ako. Ina nga wala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, milakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, iapilag yung tiil. Naklaro ko yung tiil, Dreo. Migimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Panamay, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan, ipiton ta ka din sa putahan na niya.
0: May pito, may pito. Ito, lang ko na putahan na niya. Magamay, naigo ang akong asawa.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: dong, ay na paglangay-langay dong, be. Pagkuha naglisensya dito, be. Gay kay kag ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Ana.
1: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palong.

0: sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more
2: sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: card mo man? Nga puro lang ni F. Bagsak ka! Bagsak!
1: Ba, sinaanay man. Do, kutaw-kutaw ka balanay mo. Ang nakabutang dyan na'y letter F. Buot silingon, fasar. Fasar balanay, fasar. Gets mo?
0: Mahahay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay ako glisito niya nga. Isaman ka mga pamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kagithaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga pagginawa. Gani, nako, ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
3: Ble! Tinuntoy!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, darling, dira na lang ta mga lingkod para dool rata sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Ah, kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare.
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, Kanor, kana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Maka pinagpagdali do.
1: Lagi, uy. Nya magukul pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba. Waiter!
3: Hi, ma'am!
1: Ay, hello!
4: Ay, kare-kare, duha. Para sa mua.
1: Oh, okay na, kana lang.
3: Yes, ma'am!
4: Sige na lang ko na, kay marang kadali, dyan ka. Mapak, ganyan yung tiraw minyo ron ba?
3: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order. Duha ka kare-kare.
4: Okay, thank you!
1: Thank you!
2: Kadali lang. Darling, ganong nauna man na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
1: Kanor, sagdiin na lang gud na sila, magpaabot na lang ta.
2: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Ganong nauna man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot na rin. Di ba dapat first come, first serve na?
1: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo, good sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarinyo, dire.
1: Excuse me, ang sa problema?
2: Dile magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot, dire.
1: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dile na kumorder, anak. Kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mamugod ng tag-iya, dire, sir.
1: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
1: Waiter, ihatag na siya. Ihatag na lang ka.
3: Sir, dili
2: mo. Dili lang ka ganyan. Ba't mauna ang mga babae? Why you care, Peter?
3: Sir, imuha na lang.
2: Dahilan mo sa kare-kare sa gunaw.

0: lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: There's more sa tanghali.

0: Bart, grabe alam, alamsin mo ko na asingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man personable sa mga questions to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na ya, parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to ya, ang answers.
0: Abaw! Pwede!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Paano mo mapamatudaan nga epektibo gin man ang Maninoy Wonderlana?
3: Ay, ako na mapamatudaan, sir, kaya sa 2006, nagbalatian ba ako mo? Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir ko no, sir, oh? Ang Maninoy Wonderlana, kagang akon masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no sa Maninoy Wonderlana, kagang sa akon masakit. Sa sobra nilang nga inaway niya doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa, kagin piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kay dito na siya, sa sulod siyang prisuhan. No, why na ginagbalik? Di, ama pamatuod siya na iya. Amo na, kita ko subong, okay, gid kuya kay na. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Shh! Hey!
2: Pa!
0: Pa-night ba ka niyang kanahanda ka? Kisa nagataganing stop toy? Kisa!
2: Pa-kaning...
0: Kisa nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag-stop toy? Kisa nagataganing? Tubag ako! Kisa!
2: Ako uyab pa!
0: Uyab! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulini.
2: Pang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako'y labot. Ngunit style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagka humanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulini. Iulini ang stop toy.
2: Oo, sige pa. Iuli na lang nako ni.
0: Mayo!
2: Nya pang, giapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
0: Ah, mo ba? Nalikas na. Anak, okay na na. Prince na sa mo. Ayaw na sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na tayo display sa itong divider kay di ka po'y nakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli, Cash. Mahiram ako niya, be.

0: Sapat ka, sapat ka! Nainiti ko yung simo, yung abi mo lang. Nakitanta ka, may ginakiss-kiss kitong babae. Kag gina-holding hands, holding hands. Ano ginatunto mo ko?
1: Pag inaano mo eh, mo yung ginatunto man. Wala ta kaya ginatunto ah. Pangpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka, holding hands ko.
0: Oh, ano?
1: Kaginkisan ko.
0: Oh, ano?
1: Amo to yung ginatunto ko, hindi ikaw.
0: Ay, aba, perte!

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, kalain ibla sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingrain ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyang maingrain ko. Pati magabi, bago magtulog, sakit man sa gyapon, pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrain ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani, pre, social. May pusha.
4: Pusha? Spell pusha, be?
3: Ang... Pwede, raid na lang. R-A-D. Raid.
2: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
5: Mas agurugin.

0: kabaluka dong, murag yung tagkatong story ni Juan Tamadungbal. Si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang Bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako, Anay. Anay!
1: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kana man ni kay friend request day. Ni sa juning may lado ta ba? Di ka kay magpaad. Wa mo siya kailan ni pro. Kani mga lalaki, ay na mo sige paad ya. Kani mga checks na akong iya sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling si panawag. Di, dito ka tumagod. Bahala ka niya. Ta, nawa na lagi. Padayin kong ada ni mga, ay, naigwapa. I-add ka na yun. Sabuka gini akong darling sa iyong panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ganti ka tumagun ba? Sabuka gini, tumagun na lang ako. Kaniharap ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ganti ka madugog, chape.
2: Hello,
0: darling, chape di kayo. Chape, chape. Chape di kayo ka, di ganti madugog.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipilian ni Dita, puro baga ini tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ikaw makaon o dae.
2: Cool down ka muna.
3: We're sa hapon na.
4: With the hottest hits for the entire Barcelona.

0: Uy, yung babae nga nagpaparas ng taxi. Adulukan ko be. Uy, hala, nanon ni. Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni. Din ka ma'am.
1: Pwede mo ka dulong sa hotel? Dali lang. Nga ginagtulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
0: Wala ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung na di mo gibutang imong inuplite.

0: sa pa.
1: More sa hapon.
0: Isigaw mo.
2: More sa hapon.
3: Can we go thrift shopping?
4: What?

0: sa hapon.
1: Yeah, I love you.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, sunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko kuno daw owl. So, nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagid, mudlo mangyapon akon mata. Gani siyang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Maway pagkinikilabutan isang kasimana. Batsagan ko na dayo ng ipikto. Sa adlaw-adlaw ko nga pamanyos. Way gani isahan kasimana mo. Nagpirot dayo ng akong mata. Way na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ko ganang ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, manggamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amula na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: matay mang kanur. Wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bidyoke. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dai imo kong imbita din sa inyong balay player magbidyoke. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Pandabay.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Balaboy, kita ato.
3: Oh, kita ko.
2: Si Mang Kanor. Giangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Bakara mga draway.
3: Ah, kahamis ang paa ato.
2: Mula ang magbuhok. Di itong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, oy. Kasiksi atong iyang angkas. Dili to niya darling.
2: Iya lagi itong darling lagi. Makiglalis pa mga anak ko,
3: oy. Dili lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Karga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Dagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Tanawin si Mang Kanor! Oh, kanay, pangatay. Pangatay ako na ito, eh.
0: Paring Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talikisikat na kahiga. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Oh, tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Ah, pandamay ni mga tawanan.
3: Pero, duda na ko, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang gani
3: to. Dili lagi, dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dali mo to, Mang Kanor.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y gangkas dali. Ubay ako ni mo sa'yo kung mamata kay mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabalay kay angkas ka sexy. Ay, Kanor!
1: Kanor, sinood na ilhangi pang sulte?
0: Dali nga ko itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas. Dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Kaya bigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sahapon.
5: More sahapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: ako maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Eh, katabi ko lang.
2: Aba! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay

iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mong sa initan, permi kami nagatrabaho, kita ko naman ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose ka dyan sa mga lugar lang na mainit ang silas ng adaw sa tunga adalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, nila sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Ako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang do kaya itom sa akon kay ti syempre adlaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko na gidya nga guya ni ho, hasta di sa liog ko. Puro na lang a lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na ganin ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nabistiso ko mo. Ang nami pagkik kay nga ah, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa nga lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo ko yung salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid kayo. The best gid yung Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinuntun.

0: niha, mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tigawang, bislat ang iluang bugason, ito man, angag pa dyan.
2: Sige, sige, panaway dyan.
0: Panaway!
3: Mix of Rock.

0: Namit. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.
1: Bow! What the?
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix of rock. Mix of rock.

0: naman ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4-year college student sa isa ka blutuan na sa miagaw. Balaan yun ang aguro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, nang nabatian kong Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Di gintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, diba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kukuman? Less gastos, diba? So kamo nga mga may mga baog na ginasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Nothing but hits.
5: Have it fast.
6: Ow!
5: Have it quick.
7: That's right.
8: Only radio.
9: Only radio.
10: More suck a
11: bee. Express.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kag pagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kag lanot sa katig-a, amon pa humukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon pa namion. Guyamo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
2: Rismo Beauty Parlor.
1: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
2: Rismo Beauty Parlor.
1: Yara na hamtang sa kadudulman.
3: More music on my only radio now.
4: More sa gabi. Express.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Kuya-kuya, baka gusto niyo namang bilhin itong benta kong jacket. 500 lang.
5: Mahal naman! Wala na bang tawad?
4: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman! Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko na!
6: Hugot na more!
7: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
8: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod. Oh, katugod mo rag. Kanani, chukay ko siyang gupit ba?
3: Nagupon ni Mang Kanor.
2: Balik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali, dali.
2: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
2: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O sa may ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
2: Ay, okay, girl. Mang Kanor, kunang sikat na kaayaw ka ba no? Unya, nidako ay mo ang ulo.
0: Padamay. Sa pasabot ni mo.
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayo. Sige.
2: Ay, dali. Selfie.
1: Smile.
0: Pagkahumutan ni mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kayong adlaw.
2: Smile! Pinahag na po, pinahag! Sige,
0: pinahag pa din na.
2: Sige, sa tunga. Smile! Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
1: Sige, pinakiss na po.
0: Pinakiss daw. Kani, lahigin na niya masikat na. Makadako gina yung ulo.
2: Sige, ikis niya. Selfie tayo na.
1: Sige, hap ha.
2: Go.
1: 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
1: Bye, Mang
2: Salamat
1: Kanor.
2: Salamat kayo, ha.
1: Kanor!
0: Panyamay, ang akong darling. Magpabuang-buang nasag ko. Kinsa to? Kinsa mo? Oy, kinsa mo?
4: Yaw na ta. Mabuang-buang na po ka. Kaya nasakpan ka. Nagkiat-kiat na po ka si mga babae. Napakay na ibawang pasilpi-silpi. Pinahaghag, pakis-kis pa. Ayaw na, Kanor. Klaro na kay kasakpan na ka.
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
4: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
5: Yes, ma'am!
4: Aw, buwang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
6: More fun. More music.
7: Side by side.
6: Just enjoy the ride.
7: I can stand you into overdrive.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Nurse.
2: Yes, Doc?
1: Dinala din ato na isa kapasyente.
2: Ay, Doc, ipapauli ko na siya, Doc.
1: Kay nga, Aman.
2: Tikay, Doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, ipapauli ko na lang siya, basi bala ano pa karoon na matabo siya, dali sa ospital.
1: Ay, aba, Berte.
3: More fun! Right here, right now! More fun! On the radio!
4: More Come Sunday on, Express!
3: More!

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, sang mula pa ko bla ka testing sang Maninoy Wonderlana. Ang bata ko bla. Tam-an ka mango, mango gidya pre.
2: Mango pa sa imo pre?
1: Ay, gamay na lang. Pero gimang ko sa pre sang mistraya. 5 plus 5 ko no, sabat sa bata ko pre 8. Ay,
2: mango gibat pre.
1: Ti gintestigan ko pre siyang Maninoy Wonderlana. Kumagana manggibla pre.
2: Oo. Kompektibo.
1: O kompektibo. Ti subong pre. Mangkuton mo sa 5 plus 5 balaan niya na pre.
2: Nag-aalam na bata ko?
1: Nag-aalam.
2: Ano ka-aalam?
1: Nag-aalam yung bata ko pre. Subong balaan niya na pre. 5 plus 5.
2: Ano?
1: Balaan niya na subong pre.
2: Balaan niya na?
1: Oh, subong pre. Balaan niya na 5 plus 5 equals 15. Di lang alam na gin pre. Piktibo gin man pre.
2: Piktibo gin man. Maninay wala darala na.
1: Wala gin ni pre. Script ha. Hindi ni scripted.
2: Di ba sige bayaran ka ba yan?
1: Wala akong bayaran. Wala bayaran ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun ah. Hindi, so...
3: Mas agurukin!

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hey, tatay ka doon, itawag kong bayon sa kong classmate.
2: Oh, sa? O na? O sa may mong gihibo, anak?
1: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag.
2: Padamay.
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Ari may parot. Ang banila kuno kabalo ni maghambal. Abi ki pa mangko tonta. Parot. Kabalo ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oo, oh, kabalo ka maghambal. Ikaw kabalo ka maglupad. Sabat.
0: Ayabaw. Perte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Kalabi, doon na ng summer! Ay, kalabi, nagbibaligo! Na medyo kay maligong dagat. Mag-swimming tanks na ko, niya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Dahit-check sa layo. Pagkasiksi. Gusto, udahin ko. Magpadol ko dito. Salumon ako ng mga checks. Pinasummersion. Tora, nakita na akong paapirting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawin ka na lang ko para paspas, adya. Duol ako. Tapsingan ako niyang paki, arang kahamis, adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang-tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan mo dyan eh.
3: Bastos yung katawan ako, ha? Dahil yung kay pagnanasan ako, nagpasalum-salum pa ka!
2: Wala maoy! Akong gitanaw ang pinakanindol ng perlas silang sa tubig. Pagkanda ko as perlas lagi. Tegawa na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gustong ingunin mo? Kugita ko?
2: Dili maoy. Dili ka kugita. Ang kugita mo rag ikaw.
3: Unsa? Gusto gini ka mo salom? Pwede. Ano ba? Saluma ng perlas na ako.
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: diyan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Nando. Ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Lawaid ako.
2: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana. Gaantos ikos sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kayo daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, na akon siya ginhaplasan kadagabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dahil kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akon likod. Kag akon ginhikap, pati ang akon likod nadula man. Di nagtauhay na ginagong pamatsagan kag mag-anagin sa akon nga pag hulag kay huwag na sakit sa akong likod, kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako, ganang ako nga pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amula na, pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang My Chemical Romance blana ng Welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kita. Alauna nin maaga, nagimata su agom na babae na dai sa kataning su agom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom kay kape, napapaluha.
1: O agom, nalata na papaluha ka.
2: Narumduman mo. Pang 20 anyos na nabagang ikinasal mo niyan.
1: Iyo baga agom, madali yun sa lang panahon.
2: Narumduman mo. 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni papa mo sa sala nindo.
1: Iyo baga agom.
2: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay-sabi, na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kay 20 taon.
1: Iyo baga agom, narumduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na ko tao.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: M.O.R. For life. Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R. there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Buti pa ang kalbo. Kumikinang ikaw.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Sino tay? Padad ay ko diri og kwarta tay bi. Kaya kong brief ba? Dagan na kayo buslot?
1: Ay sus! Agwanta lang ko na tak. Akong brief gani diri. Garter na lang na ipilin.
0: Ah! Igata tatay ka na roy. Tibak naman ay mong gusto ron.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya!

0: Listen, sa dayon.
1: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explicar kanali?
0: Balok ang bawal ng walay helmet. Murag wala kang gidisiplina, ha? Beh, listen siya.
1: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nadakpan dyan. Sige na lang, sir. Oh. Karon, takpon pa ko ni mo. Bago ni akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko ni palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo. Di pa katol sa aping. Tanaw na itong takpon pa ko ni mo nga nag-helmet naman ko.
0: Hey! Hey! Padaplen! Daplen!
1: Pandamay, ginakop lang yapon ko.
0: Lisensya! Lisensya!
1: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-o'y ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
0: Agahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kang storya.
1: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
0: Oo, oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makimultor. Lisensya, lisensya!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Untoy, 26 anyos. Soltero po ko, pamanasawa. Saan to nag-antos ako sa kasakit sa akon nga agtanggag sa likod ko? Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mula. Aginhimo ko, mamlamangkod sa mga bigot ako, ano mayo nga bulong, ting ginrekomendaran Maninoy Wonderlana. Kag napamatundaan ko nga epektibo gidman, kaysang sige ko pamanyos, after mga isa ka semana, guro, may mihura gidman. Ang akon nga agtang, nagsaylo sa akon likod. Ang akon likod, nagsaylo sa akon agtang. Tid ako gidang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Bes, kung plastic, basura agad? Sa trot lang? Hindi pwede nga, ikaw danay!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot!
3: Saan naman doon kong asawa? Gabi na ba? Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag uli ron. Makatilaw na dito glatos sa kumbayhana doon. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw doon kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na dito pag uli ni mo ron, tanawa. Kastigohon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning akong kahimtang. Iyaan doon di kang asawaha ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibak. Nabot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod ni Moron, bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na, musulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, Tanor, nganong matapamang ka?
3: Darling, may gabiin na mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na. Nag-party-party ni sa kong amiga. Nga naman di ay?
3: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa ka kapanihapon. Nagpaganda pagkaw niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mau na kung gusto sa kong asawa pag uli. Pating ko pa ha. Nakamikap, nakasiksik kayo. Mau na kung gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, nas ko ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang ka muuli, direk. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong amiga, siyempre, di ka kauli diri. Munang, okay ra sa kuha. Tandi na lang yung kabuli diri.
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa Gabi.
4: More sa Gabi.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya epektibo kaya nga, operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advisan ako sa doktor nga operahan ako no ko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pagpa-schedule ko operasyon, ama ko mo nga ara na ko sa ospital, ready na gitanan, kompleto na pati mga laboratory ko nga results, ara na, ready na. Tigaling kay isang pag-plaster ko na, nag-testing ko na isang Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga mamadayon ako ng operasyon. So, nagpasalamatin ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, a disgrasya git na operahan ang tanay ako. So, amo nang mapamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Babe, maaram ka? Kairumanhan ako ng ex-boyfriend.
1: Hala? Kay ano man?
0: Kay bati ko. Tikangan mag-break kami 7 years ago. Pero minala daw iya nagiininom.
1: Wow! Kahalaban iya celebration!
2: Sikat! Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: ikaw ba? Guwapo, macho, dakong aping, og balibuon pa yung kayong dughan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pag naman.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Tumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
3: Parikuitor, pagkara ko na yung kutse.
4: Ano ya? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo tot ba? Kondisyon kayong kutse.
3: Pre, ako pa. The best gugoming kaanik ko.
1: Isa, isa. Musa'y the best. The best. Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
4: Nga na diya, Mang Kanor?
1: Musa'y gano? Wabaka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlon ako, buyog si Dennis. Muna tintudlon ako, mga kuyaw nga mekaniko.
3: Mang Kanor, ayaw naman yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw na ron.
1: Ayaw! Wa magani may andare mo sakyanan ka na anak kay gioni mong headlight na palong ang makina. Masyordya.
4: Ah, sige, sige.
1: Kanigi mong sakyanan. Hugaw kayo ni karburador. Ayaw ron ko ni.
4: Mama?
1: Para makondisyon.
4: Ah, sige, Mang Kanor.
1: Anawan mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
4: Ha? Oh, sige, Mang Kanor.
1: Ah, sige. Istingin ko nag-start niya ito.
4: Ah, sige. Niya, ako lang i-start, ha?
1: I-start na.
4: Ha? Mm. Oh, Mang Kanor. Uy. Paano mang di mo andam?
1: Kuwang lang niya sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
4: Ha? Oh, Mang Kanor, di man dyan mo start.
1: Isa pa, start pa.
3: Hala ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutsi.
1: Panamay. Napahigang naon ito.
4: Mang Kanor, abi mo na kung maayog ka nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
1: Ano nga di mo buto? Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Munang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Hindi matingala pa kang anong bubuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong.
4: Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador, umuma!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang uway ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ati, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ati, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan ko hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, ha? Shadow kay piktibo kay nga, umpisa tong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko iya. Piktibo kay nga, ha? Umpisa sa to, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisan din lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ka katubod. Uway ka untat. Ah, susubong gani. Katubod naman, katubod naman. Idog ka mo, idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya mula mong pagpangihi ko niya sa nato. Pigado, mudlay. Susubong nga, bisan ano, katubod lang. Kuntatsimpo. Tulog ka man, bugtaw ka man, din ka man nga lugar. Why, tanamig na pili nga lugar ka, gachimpo, kung mangihi ka. Tuloy-tuloy, kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone, unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni kagiga hatag ko testimony nga mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila isa kawilog baka ho. Sold na.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Paminaw ka mo, mga igsoon! Kitang tanan kinahanglang magbago kay hapit na mabot ang adlaw igohukong! Buwaso! Nawala ang aso! Buwaso! Nawala ang aso! Buwaso! Buwaso! Pandamay po naman hindi aso! Buwaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Dagan!
0: Pandamay!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more Samagdamag on my only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Mga iksoon, paminaw ka mo. Kailangan lang magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kay kung maadto ka mo sa kangitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan kay ko. Kanapamis, sayaw pa yung giling pa. Igiling.
2: Hala, si Mang Kanor man yun na oh. Ang sagot, kanabaw ko nang...
4: Napat, si Mang Kanor ginay. Grabe, gagunag-gunitan pag-ayo ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
5: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor!
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pang-isyuhan ako ng mga bumbilya aro mahayag ng lugar nila. O kanin maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
2: Misabak palagi ng isa.
0: Tanang mga magul-anon, ako ang ikumpor.
3: Oo, salamat Mang Kanor.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ah. Ang gadgets na halos mera ko kiti hilig ko gid yan. Pabakal ko kay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko ng mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kagun ano pa ng mga gadgets kay kakalubat pero may kung mag-travel ko. Ah, pero may na tag kun online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Ti one time to, 1 bar na lang gid ang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Ti namangkot ko smigo, ti may ano damay charger kada wala. Amalya, wala may ko di maninay Wonderlana. Iigit pangayo ko, lingkot ti patuluan tabi, pastestingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Pitibog rin naman ni Wonderlana. Abi ko na, ibabulungan niya sa mga masakit. Kaya, pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama ko mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan. Bilog ang screen na, full bar. Oo, tama ko mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, dugay-dug, hindi mautod. Hindi, kaya mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiwag ang gintawagan ko sa naligay na tatlokbulan na. Sa subong ko, gastoryan na kami. Hello. Kalma ka lang na kayo ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, mabatian niya manurago ko. Pero tingala mo ko ganing, yaway, magkakalubat. Galing kaya balik ko nung gigamitan niya man Maninoy Wonderlana. Ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Gintusmaw ko na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo, manggiapon mo. At tiyan makon mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Buying dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat kid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Wow! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: paano mo bilibang mi sa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw! Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na!
0: Ah, wala ka sa kong lolo, pre! Kaya kung lolo, mabaktas og 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik! Kamalo mo pila edad!
2: Pila man, pre!
0: 85 na!
2: Batanon pa man din ang mga lolo.
1: Ha? Ngano man din ang kanor?
2: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pagyuda, pangutan na akong pilidad.
1: Pilidad man kanor?
2: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, sentinyal na.
1: Ano? Uyawa, ginay si mong lolo, man kanor, no?
0: Bitaw, bitaw.
1: Anya, asa naman yung mong lolo ron?
2: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Mapagyan ka balik ang akong lolo.
1: Manda ako!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy Tickets Store.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapuyas lawas eh, kapuyas di manarbaho. Tadlig! Ay naman itong asawa. Yun na pa, nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murag naligo na akong asawa. Ready to fight naging siguro ni. Karun ka, murag di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, biyakso nagto ang akong singot mo na nitimailhan na ni. Di na ko kapugong. Dugay-dugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Gamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di ano ko sa mong banyo. Kalito na ko sa sulon. Ukuban din ako akong asawa. Aniya!
3: Basta!
2: Ako ka na... Pandamay, ang akong ugangan.
3: Ano na to kong tawel?
2: Ay, ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyo kayo pag nanasa sa kuha. Imojong ito nung wala yung mga asawa na nagsunlun ko niyo sa banyo. Bayon takaneng sabon, ano ya?
2: Agay ma.
3: Wadyo kayo respeto ka nung wala kami tugtog mudretso ka sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba, ano ya?
2: Agay ma. Pasilo ha, pasilsa na ka ba? Abi, bago na kong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O, nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan imong tilawan ang kong pagkababaye. Bunalan na kagkabwa.
2: Agay ba? Ay, wala pag nanasa niyo mo mapunagaba. Punagaba.
3: Gusto dyan ay kamaligo tanduha na rin. Ani, ligo kang ininitubig. Ani,
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: hindi mo ba maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Wingkay, isa ka manager dito sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga Olobrahan, mayara kami sa mga rooms na bala for employees. Kag amot nga ang kabudlay sa ako nga pagginawa na tingala mang gani ko nga. Ado, sa ulihin ito, nagkabatsag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag do may sakit din sa likod ko. Siguro matiyag ko balang baga ako do may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, ginom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya do ka dasig sa impiktoya kay pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang ako nga pagginawa. At nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali, sadto nga mapinot ako nga pagginawa. Nagbudlayan ako mag haklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay?
3: Guwa sulod na hangin. Ah, bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema?
2: So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko dyan ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Dong, kanabitang basing gamingaon kay kadong ha? Ayagit pag mingaw-mingaw dong, bahalag ikaw ra isa dong.
1: Ha? Wow kasabot.
0: Ayaw pag mingaw-mingaw ba kay kabalok ko ikaw ra gid isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okidoki doki dogs!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa trot lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot, kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ni parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Pukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Ay, naman!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Sa Bibi Anet labata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matang mo ko sa testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abi nyo, sa una, purti ni kalabas ang wuko. Daw kaspay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, purti makapektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumbuko, subong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga subong, miyembro nung kusang aba, at tras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar sina, tusuyamong ko rin sa Maninoy Wonderlana, kaya nga, kaya mo discourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo gusto niyo ma-discourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duwain ako sa may madumduman.
1: Tag inyo na batian, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.
3: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Dali mahong sunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Mga silingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Matawag kong 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Prof. Tres. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talang among emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talang among emergency response team.
0: Maura ganyan tingo ka. Sige, sir. Salamat pagdalain taon mo. Pasiliti na nagbubiro nga kung balay ka. Masi masunog din tanan. Masi maog down eh. Pajamay, akako ugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abi na wag ni sunog dire.
3: Sunog. Sa sunog ay nagsugban akong pirit dire.
4: Ma'am, itawagan mo gamin ni Mang Kanor nga nasunog dahil yung balay.
0: Usay na nawag, wag ko na nawag si Roy. Mag-sure na sir.
3: Ikaw, Kanor, di nalang kamusulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawat ang umpiret nga napagod. Nalagpat! Unitong ko rin napagod nga pero nila para kasi mo naman, ano ya?
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman. Di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Dong, dula-dula ta dong, be.
1: Oh, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa dong, ayaw lang ng taguan dong.
1: Ha? Nga naman.
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.
3: Salamat nabi kagawad Simeon.
4: Di ko matubod sa kuya bago ako nagkarigos ug mang-aga.
3: Ano
4: may uminaging halas atubangan me. Haluin og kikarigos. Pagluwas ko, di pa nag-agi so ikong kang halas. Halabao na halas.
3: Grabe pagkahalaba man kang halas na yan.
4: Halabao na halas.
3: Halabao na halas mo. Sa bagay, pwede man iyan, mangyari, mga kangalasan na araw kayan. Ta isipon nindo ako may kamote. Mm-hmm. Ha? Duang simana pa sa na nag-unod na.
4: Grabe.
3: Ang unod pa, gari nang gali, haarog ka ning harong mukha pagkadakula.
4: Grabe naman yan, kapano. Dahil naman ako, matubod kang kamote, araw kang harong kadakula.
3: Ara mo, kagawad, Junior, huruhali putan mo, anhalas mo, ta sasalit-salitan ko man, an kamote ko.
5: M.O.R. Good Life!
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalangga din nakaplastar ta.
2: Lagi man kanor, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita o babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Saan sa man? Tara!
2: Tara! Piyong ta!
1: Padabal!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana na sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutang ko sa mata ko bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko, hindi na ko matulugan, misan anon ko katuyo, waay nagiging nagakipot ang mata ko ya. So kanamig dyan sa epekto sa Maninoy Wonderlana, kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off-duty na ko be. Sige man gyapon mo plat sa mata ko, bisan anon ko kapiyong nga matulog, nagiging ko, hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi manda, kaya huwag ko tinulugan, wala naging kapiyong mata ko mo. So nalipay na ginagamang supervisor, kaya wala naging nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey, yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na san! Kapon, kalabasa o gukla. Karon, tapsoy, poros gulay, di kumukaw gulay. Sige nalang tagulay. Pati lawa po taglayang putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko nalang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gara tagsab-sab og sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon? Kay gibawalan biya ta sa doktor mukaon og karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Maggulay ka, wapag isubak na pailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ade.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madamay, nasuko na ko asawa. Ah, darling, kalamay ko na ni imong mga gulay, oy. Healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Apan darling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Ay, tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Uy, kalamay ko na ng tangkong. Ipasar ako palihog ng tahop niya. Sa gula na ko rin may nalang naisubak niya ng akong tangkong.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: kadong naginaot baya kadong nga tana eroplano na lang kadong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamo landing.
1: Ay! Ana!
2: Tiba-tiba ang saya. More. Sa natatanging all hits forever.
3: Ready, set, more.
2: My only radio.

0: hindi mo bala maintindihan kung anong imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ko ka pharmacist. Hayo ko lang na si Sweet, ang tuntod kong ngangalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sa Maninoy Wonderlana. Pharmacist ka, di ba? Sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambot ang nga kabudlay, ginis nga akong sitwasyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, diya yung nag-aayo ng akong nga masakit. Do kabudlay, nag-iadya kay Permi, kung ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer, abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga, ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay, ako ihi-ihi, nan. So kabudlay gid nga alang-alang sa tunga-tunga isa sang istoryahan niyo sang customer ko no backlog niya. Biyaan mo siya kay pakadto ka sa likod, manghihi naman. Hala dugay-dugay lang panghihi. One time nakabati ko ni sa MOR sang gina-advertise na bilang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko mga isa ka adlaw giman siguro gamit ko. Abaw kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Wagin ako ginaabot sa pag-abusisa ko, wagin ako kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ng akong ilihion. Subong iya, pila na kabulan gamit ko niya sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi? Tanawa nyo bilang akon nga tiyano, naghahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko noong nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ha? Ihi ko na nga why kagwa, at yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana, kay nasolusyonan gid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!

0: class!
1: Hello!
0: Yes, ngayon, eh, magkakaroon tayo ng picture taking para sa class teacher! Yay! Yes, so fall in line na, children! Fall in line! Oh, may nakinago!
2: Yes, tama yan, Madam Nepi. Gigiba mo tangan, ipagdarakula, may mailing me. Si Ibdi ko'y palang engineer naman!
3: Tapos si Filimon, attorney naman!
0: Wow, attorney! Very good!
4: Tapos ma'am, si Agoy, ma'am, announcer na!
0: Announcer!
5: Tapos si Andres, abogado na!
0: Wow, attorney!
2: Tapos siya, unman baga siya man si madam!
0: Uy, ako meron din ako, class! Ay, grabe naman kayo!
3: Ayaw,
0: ano si teacher? Ano si teacher?
3: Madam, grabe na ah! Antioperosis,
0: ma'am! Hey, you! Go out!
4: Oh?
0: Hindi ka kasala sa kodakan, pupot buling kita.
6: Joke only.
7: M.O.R. Good life.
8: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaliga!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Paista ni Dres Bukin eh. Bumbara may tayo gamit dili. Waman dahil water district dili. Dugaya mupuno aning baldi. Ka Bangladesh na, kamuplight ako sa Bangladesh na nagin makaya. Puro mubertik na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na dili. Sakto na dili.
3: Kanon, himpin ang baldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan giinog ang baldi. Kagay. Kabinti ko na dyan kayo. Sa umin ako rin. Wag din po ang din ako ugangan ba. Lagot na dyan ko, Ani. Sa umin ako rin. Hapnos na dyan kayo.
3: Sige, yaw-yaw ni Blanconor. Reklamo ka. Kapalo ko ang hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa na ako rin. Tingira-girahon dito ka rin.
2: Padami. Wala ma, oy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tamunag yuta. Mangita na lang po kong unas. Pandamay din ako gagan bugnaw na kay kong singon. Hindi na ko pwede bulihok. Kaya kong bulihok ko. O agas,

0: Okay, class, magandang araw. Yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
3: Tama!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, pre.
2: Ano, pre?
1: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
2: Naginom ka man, Maninoy Wonderlana.
1: Dako, gid, pre, ang makita mo nga difference, pre, sang ako.
2: Di ba taas sugar mo?
1: Ay!
2: Taas sugar mo, di ba?
1: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
2: Oh.
1: 179!
2: Grabe, pre. Ang parating ang sugar.
1: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
2: Oo. Oh.
1: Grabe, pre, ang paglubos ang sugar ko, pre.
2: Grabing difference, ha?
1: Grabing
2: epekto.
1: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
2: 179 sa
1: una? Oh, sobong, pre.
2: Sobong pilaw yung pilabi.
1: 178!
2: 178 ka lang.
1: Punta ako, difference, ha, pre, no?
2: Oo, oh, parte.
1: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre akon pre. Abi niyo gin bayaran ko niya hambalambal de. Eh, why ko bayaran de pre ah?
2: Oo,
1: de. Painom lang ko to nila sa drinks kay nang Diana, ah.